Jesus. Tiyan ni ra ba kumne ni fa ra de ni ani da su ra de ni ani da ji tu ya kuma musa ba ti ma bibi ama ye.

0: kuzale mo so for pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne yebeka ho asem
1: ni
0: okay anya yen shasi oso fun asem madros na yeden
1: dros for fra pa na no dey
0: eisa na te sen
1: e madros for fra pa sam dey e ye nwi
0: ni
1: ni ni mu ni
0: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen
1: ne kro ne ne beda adi so de ne sa biem se ne ojuju adwie no adi ara ho
0: sa
1: sa ne wo pa ya boy no adai
0: ah sa no nwi dros no ma ne ne sen
1: o mo nya pa di bi di ta di su sa ne nwi ni ku su sa e nwi ni ku su sa na ye ku ha bo na nim enti wo ba o se lingin se na wo ba wonu se japade ne fu ho sa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mini pa e bi dros o pe no no
1: wo di nwi ba dros and it's all better dross up then here
0: and come pay me there no
1: got it wa boa
0: oh so for a binum to son e bia odi mini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
1: ja nkwase gaga no
0: na za wo kan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na wi ase samri wo she dross
0: wo ja di nti o mo she dross
1: so bia ona manu to be osunti
0: but e bin so ana o she turmuti ani bi o
1: turmuti ano e no ma jai
0: sa
1: ye di ni na ya dross as ya design
0: okay ma o mo she dross no bi ni he fo
1: minister yiri binum e she dross as of mami fo binum she dross
0: e ni ze o yire kura she dross
1: rawsam
0: okay e na he fa fo bi
1: a press form have been Enjedros.
0: Na police ni ban Enjedros wa. Ero so e wasem.
1: Na press ni ban Enjedros, what do me?
0: Na so fu ohun ma o mo she nwi dros nu bia
1: na. Na baba baba kwani mo Enjedros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bodu apra fa no.
0: Eh ene na nya agro net sen.
1: Na nu enwi na fu abu aso.
0: Ei! Oso fu se wo ke me kwam tie se me Enjedros.
1: Wo tie pa che se me Enjedros.
0: Na se e normal.
1: Wa boa.
0: Oh! Na se ma eden.
1: What you are dropping this but story? Any siano?
0: Na eden ni huno.
1: Na dia you know.
0: Nti se se me nyaden.
1: Todros, the man that Todros no. Any sika.
0: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka chire ma no.
1: E ma mo Todros o tom.
0: Me nya sure so ma te kan biem.
1: Mo Todros o. E ma ne binu mo. Mo sha Todros o. E ma ne binu mo. Mo Todros o.
0: Oso for master tea di watem.
1: E di edi matem o fie. Mo di matem ka mo sha Todros. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti on sha Todros biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ne dro so hye ne kwa na ye problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kankan kai.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: Ja nkosa gaga no.
0: Okay, okay. Na wo ka no to abena mu mon.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo na, eso fa so ne sai.
0: Eso fa so ne sai ye de ne.
1: Ha nkosa asem.
0: O ka ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma ka ne mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya sa aden.
1: We ma no ya.
0: Na na o de onim.
1: Uturu mu bo na ko uturu mu. Me di watam.
0: Eni e beboa mi na me nko horo me de no.
1: Me na pjao.
0: O ba so beti mu beboa mi.
1: Gati. Wa boa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ya krase ni.
0: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi amba. O so da na me ni wi e bro.
0: Ne no sa na ase chere sen.
1: Me se bi me jo pade no ade na bro bia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh sa wo ya me frere sa agai na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me frere na ba.
1: Me ko to jogu for me sew.
0: Okay, my guy. Afi nya mini poyen tufu kakra. Wo ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet 1 Jire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. What?
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba frere kwa fo kakra ma me.
1: Ho ye tie tie jojojojo sam ya metia. E ma won to afega afega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
0: Woah. And to mini pale Elizabeth Akotofu mami.
1: What still cool way? No change in the housing. What done my bathroom? There be a sound housing. Be very careful.
0: Now afu do ma ware for ma na.
1: Mama ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne yana retia ware ase no.
0: Na ni otu ware for me ma so fu mami.
1: Me mama ware mu yire no ma so ma jam yire no ofie. Wo yire kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Na mini pa, Louise Diaz wa kofa girl bi.
1: Wo nya mini pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di hu agro.
0: Na de ntia ne wo nro yire to hu so ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farm ekni ade. Anana sia ye tro kan o sifie.
0: Hmm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: Aboa.
0: Ntu ne ne beda romantic words be na ya odi ma no.
1: Ewura, o tumu bon wa kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
1: Ya fa samna fa jiji support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwan ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon ni jwetwe asi chire dogunu
1: gati wa boa the king goes kra
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba
1: sayonara
2: boom skia to samsfm.com
3: queenlet is my name I'm a gospel minister over the years